ngāti awa e. Me whakarongo mai, marunga i te iarere ko tahirau ira kati iwa. Te reo inirangi o te ngāti awa toa.

ngāti awa e. Me whakarongo mai, marunga i teia rere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo inirangi o te ngāti awa toa.

0: rere arora ngi nei ngā oiata Māori.
1: No ngā tau o mua.
0: Tai rawa mai ki te rangi nei. Te reo irirangi motuhake o te rohe. Te reo o te ātiawa toa.